0: Mr. Music.
1: Lentiro no kishoti lo singolo jone ita beki yoko nasa yenka kenya tetu yenka kenya mayen po nkyo longe juma tatu mera beki juma sara manare mero shusu mwane entade genyibu idare nti masi idare mbrale nkabele mea kote Emmanuel uleki semi
2: tenebono no pike ilelio na shosa ita kwene
1: bugu yungu idajuga ma keti ita
2: yes
1: kati
2: keti kati
1: idajoki enkengashi ya mwere gavana niku mwokogresa of second term na akera altunga na lenye otu dumutu ajo kai sapo na no fulani
2: yes
1: mewe lori kalai ya mwote ya naimua ntai tihi nkai ka falani
2: ni mbizi sawa
1: maina kata
2: kakira iruji ungisho lori kani
1: ee ito ni mo mbela gavana ile lamu isa timami niki wari nanu tanaimue lori ka aimweke deputy lai tanakata uji Dr. Mbarak Bajaj
2: yes
1: ito ni mo
2: yes
1: na nakata yu lajiti nkai na asirian Nijia wama nakata ke?
2: Yes.
1: Ayola jiti ya weji naishia. Aini? Or governor ita ilo le lamu, Isa Timami. Nele or governor ile Bomet.
2: Yes.
1: Hillary Barchok. Neju, yulo lo penya ajwa karo rungani sidai.
2: Yes. Niju isiputua.
1: Mwadhari
2: gondai.
1: Kula rimpo wake. Neju, nola runga la dola ajwa ni nyana ajwa support. Na no, aishwe lori ka laita, nemwe keta naipang.
2: Yes.
1: Alai murulu rika le senate. Wakere alai muru senate.
2: Yes.
1: Nejo na governor le dogo ya pali le Bomet.
2: Ashugu.
1: Isaac Ruto.
2: Nenyaji na shugu kindai.
1: Nejo ya maya nyeta. Aisho na fasi marase sho. Urangata pa wakana nyamal na akabaiki. Na ota. Na isho mba kumo kulingi nginu. Neka dolta hajo. Uridu na ipalu na nungeke tenakata. Adumanyana imwe lorika imweke. Isaac Ruto. Pesa after amenye yare amuna baba kisava. Nejo na kani ngajuketi inkaiki. Naisha an county ebo met
2: data pema ingwanta
1: pema
2: ingwanta ingana ingasia
1: Tana River
2: yes
1: you don't know
2: yes
1: where is Tana River dela no jo
2: dado godana
1: nation manya endos tayari
2: yes
1: urbunge ile murona ji enegalole uji side haribai dari jo nenyana no anyora tokol
2: angu ye lori galai
1: ora ga bai ngwe la tonga nemwe ke lori ga
2: yes
1: ani ngaji ti ngek na isia
2: no ga kumotu wit ne gari ngwa lori ga kero ra ga tanga sai
1: ehe
2: mu kumo wit lori de bar ga fana ni atu
1: de gure sai
2: ehe
1: ire jo ki ha
2: yes
1: ki gra bai nga sia mo yo na ire no ready bitol ngani ta me nya yare
2: yes
1: na ga to ngani ndo sa jo teni cho cho na yelle
2: yes
1: honor de ngumo yena ida ga lo gra shuka bi ngoro senate Shulo shutanta amire ni sababu leka na senda masa yele mwa lajuma reju elaba liwa singishu.
2: Yes.
1: Tato senda kairi kwa jalo.
2: Eme depa na harna.
1: Tato gavana inta amire.
2: Eme kilui dipiru ya la iwi. Ya. Mail ni rui. Ogo lo atara gavana ni punu wakusipika ni. Kairi kwa sara na.
1: Kairi kwa kia.
2: Lo kinki.
1: We.
2: Lo amba sinu. Ini mitu kuyangu. Ula sinye yote kajia darona yike rojita sura.
1: Grana endos.
2: Anyo or gavana yi ulilingua mwira japake endos oldo ngani.
1: Ehe.
2: Pia anju doldo ngana na lulti mlenye.
1: Ehe.
2: Mwato na kesu toldo ngana kwa wara karobu ungon.
1: Yes.
2: Pia watu kanyora pia uro oldo ngani.
1: Ehe.
2: Pia jing sinye lista kulo oldo ngana kwa hiri konaja.
1: Ehe.
2: O hita hizi ya hiru jungu shure olorika. Kuyangu. Teina siya yi kena ibertisi siya yi olorikan. Yulo bado wanoju Wilson Sosion.
1: Wilson Sosion.
2: Aiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiyaiy ore nat na nat tenedol na ritie si lo tungani ye keji kingen ngobisini apo
1: yes
2: na gele bele ni bumu gobmo olapa mbitre biongong
1: dejo mi kishuko
2: neji kirona ninye kawarie
1: yes
2: ne ni deredero ngori musime ni ko vernat binyora de PRTC ore binyora de ganya ni riginye dur malimu ni TSC
1: yes
2: ka hore na sai vindu vijenjanga
1: vitu vijenjanga
2: bele ganya lemba tenendo meimu appointment nenye ya appointment rais William Ruto Wilson Sossion eno bole commissioners
1: yes
2: lo dur lo malimu ni le
1: TSC teacher service commission bana nada na kata not occupied
2: yes
1: or greater nyambal TSC ajwana na pa collective bargaining agreement 2025-2028 njo hiyo ka road deal
2: in fact ne jiroi teneje na sosio ne lorika ni akiru kinya ritete ya ndo pa commission na nyoreta
1: we
2: neji keke ngara nyua jo kanye jo tenete duwe sia kejo saka si DTC
1: ne medo ilaki owino
2: yes
1: yulaju spokesperson apa lori bilik.
2: Kesa apa?
1: Dia tu leng apa lori bilik sebenarnya apa mantan mana nyonya ni ni ni. Ia kata apa ni nengko? Uben kopi suara?
2: Ya, ibu dah rasa dia nyonya bisa misi dah cara. Mereka biar mesti silol orang nak orang ada urut mukoso. Uben dah rasa je ibu.
0: Olara mazanim. Yolajo ore chanjo na agere duwa ribi suami nonoka angadie muyariri ndoroga neke ngadie nkasarani ore naswa mnarade mokirike eko iboye muyariri ni nimitoki ayete nkarake muyariri na itasuroi ikitado yusi garama orke ekilera matarim nesidanu biyotishenye netu morpara kweni faida ea kikisha na anchere itare muswami nonoko loke eko iboye muyariri na apasha eeta yolchani uiboye olomoroji tonkishu na agide roni isho la show era labaiti nilem era yolchani uiboyor kipeitu onkishu onkinejim tanga jesinta dino nopolodua APPR incho chancho kwanzi argolo labaiti nokunim nera ilikayo uiboyo olomoroj tontarim ware itera matarino tosuja kuna kita napata tare muso minono kitikeo uiboyo muyaritine ni akikisha ajo ware na chancho nincho eto nitwe bugu emoyana ea akikisha si ajo yosujita nkatiti nincho ntokitini nono kolchani ane analimola rialo suama ure chancho na agaribi masai nonoga nile punye duboto nitumie neribo chumati lor marilino ure inaate niwe nkoroko kilikuwa yuipeta chancho suama mkilikuwa nishurim ulobisai le veterinary legeta negim ure ele kilikuwa yi nige yaka Kenya Veterinary Association tenebo Gulf Med emu emuradi evital